0: third hour of the morning show is coming right up. So you guys, hang on in there.
1: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
2: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
1: Mas malinaw na ba kahit gabi?
2: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
3: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: 2K Thursday, where the hits never stop. From rock to pop to hip-hop that never drops. 2K Thursday, your 2000s hits all day long. We are Eagle FM 95.5 for the love of music. I see you calling. I didn't wanna leave you. No matter the decade, no matter the vibe, it's all here from the electrifying anthems of the 80s to the unforgettable hits of the 90s. Your favorite hits of the 2000s. All the way to today's chart-topping tracks. Any generation, we got you. Lahat ng gusto mo, andito na. We are Eagle FM 95.5 for the love of music.

0: on Eagle FM 95.5.
1: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
2: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
3: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uli ng sakit.
4: Constipated ka ba? Bloated? May hyperacidity, ulcer o GERD? Baka madami ng toxin sa colon mo, kaya i-clean and fit mo na yan. Ang Clean and Fit ay merong oligosaccharides o prebiotics, palm fiber, fruit at vegetable fibers na nakakatulong para ilabas ang mga toxin o dumi sa ating colon. Para mas maaliwalas ang pagdumi, mas maayos ang digestion. Available sa local drugstores, Shopee at Lazada.
5: Mahalagang paalala, ang Clean and Fit ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: No matter the decade, no matter the vibe, it's all here from the electrifying anthems of the 80s to the unforgettable hits of the 90s.

0: Kaibigan, alam mo ba na ayon sa pagsusuri ng mga eksperto, mahigit 90% ng mga sakit ay nagsisimula sa gut o colon? Kung constipated ka, bloated, may hyperacidity o iba pang problema sa tiyan, sinyalis yan ng hindi maayos na gut o colon. Kaya i-clean and fit mo na yan para happy gut, happy life!
1: Clean and fit, clean and fit para sa tiyan.
0: Mahalagang paalala, ang Clean and Fit ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Get ready to turn up the volume as we're turning every day into a vibe. Mondays with Anything 80s, where legends live. Tuesdays with Essential 90s, pure throwback gold. Hit deep with Wasakan Wednesday.

0: Kaibigan, alam mo ba na ayon sa pagsusuri ng mga eksperto, mahigit 90% ng mga sakit ay nagsisimula sa gut o colon? Kung constipated ka, bloated, may hyperacidity o iba pang problema sa tiyan, sinyalis yan ng hindi maayos na gut o colon. Kaya i-clean and fit mo na yan. Para happy gut, happy life! Mahalagang paalala, ang clean and fit ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Get ready to turn up the volume as we're turning every day into a vibe. Mondays with Anything 80s, where legends live. Tuesdays with Essential 90s, pure throwback gold. Hit deep with Wasakan Wednesday.

0: kuji.
1: Ano yun, Dino?
0: Problema ako eh.
1: Anong problema mo?
0: Nag-away na naman kami ng girlfriend ko.
1: Ba't di mo i-text?
0: Eh, wala ako load eh.
1: Eh di, personalin mo na

0: Gusto na ako sa'yo. Pero palagay ko, i-text mo na lang.
1: Ha? Eh, wala akong load eh.
0: Email mo, ayaw mo?
1: Wala rin akong computer eh.
0: Alam ko ako na meron ka.
1: Ano yun, sir?
0: Malaki ang ano mo.
1: Ang ano, sir?
0: Malaki ang ulo mo.
1: Ha?
0: Eh, kala mo, guwapo ka eh.
1: Eh, ba't yun, sir?
0: May duda ka.
2: Get ready to turn up the volume as we're turning every day into a vibe. Mondays with Anything 80s, where legends live. Tuesdays with Essential 90s, pure throwback gold. Hit deep with Wasakan Wednesday.